Kotoko zube ti mi amwo sun. Eh. Kotoko boka ko ni champions league. Imwenye ti agirpen. Omun ti mi jivida. Maso ko ma jivida ni. Ba ne. Check your Black Stars. Aso so omo so a. Ba omo ma feel it. Omo je ka ba ko. Okay, me be a mi nyini. Mi nyini, mi de mi nyini. Sir.

ti abena waka say eye Tuesday wati eye Octopus ahankwana binye biedi aside from Tuesdays unya wati ni bi eniwa inti ye wati no enche nasa because amamfuwa edi lai soto wati no right from say ye de wati ni sija so no na omo omo ode diyanane kwa no mo doso inti se opa se wudi wati ni bi diya bro